Garage. Naledi by Kagiso Fox Patsimo 2023. Naledi, I met her ko primary, lokwalo lwa bobedi, re tsana ko extension 4, ko lesedi. Are gaisa rotlhe majitali di medi, rotlhe re ne ri ipela ka ene Naledi. Ko mabaleng o ne a le lebelo Naledi, le fa ba mmitsa ba bolotloa a le ready, a pasa dibuka gape a khona metshameko. Are gaisa rotlhe le fa go kwala diteko. Ene e le mmabontle wa tlhotlhana Naledi, le mo kopelong o ne a khatlhana Naledi. Fa go twe talente go ne go tewa ene. Re le ditsala tsa gagwe gape re le difene. Fa a le dingwaga tse di lesome le bobedi, re dira lokwalo lwa bosupa ko lesedi. A lofa sekolo kgapetsa gangwe le gabedi. Ra ipotsa gore na re go eng ka Naledi. Go bueng ga gagwe o ne a apara jersey. Le fa go le letsatsi sethitho se ella metsi, a sa tlhole a tshameka le rona jaaka pele go le motshega fa ka iketlo a tsenya mele. Fa re kwala lekwalo lwa bosupa ne a seo, ra kwala, ra fetsa, Naledi a seo. Sekolo sa ntshofala sa tlhaela lesedi, Naledi a itsholofetse a tlotswe ke kgwedi, Naledi.